Atamite omurongo na hamombali okutana oyimwe omahatenya ya thunder. Shushawe nja waingo kumwerongo mendo mkunya nje uli. Waka kukonji thuka pa hako nangu. Utukwe alime uli. Nashuisi ngali konangu. Onga. Yemu. Yeno muli kwa polisi onga. Onge yamba. Omashuisi nge arwe. Kwa emu chito nungu dheko munu uya vika ko. Wabasisa ko FM ngopoke ya batisa. Yeah. Shipe na inga uli. Kule sangupo. Tupo utangiru. Tupo dho programa dharu kumbunda anao. Tupo jamatu njomu kutore kumwashe metu kutokere. Ya, yeah. Posi yungu natumbo na wina amuthi mbiku ya mukomanda. Wakutupo na puwa hama mbo okuza kere rongamba na undali yeko nganda. Njyo nganda pwiri. Poka ipu. Ya. Yeah. Onganda pwiri poka ipu. Tulipo na luhambo ume oimwe ombaru muyu oimwe ombari oine ondano ohamu ombari po ondano ohamu datu. No morando ngarendo atu nondoka.

Wiri ato no imoma hatenya. Inji orati ana mibia mumuri wonji bitiro mbaranga. Mudenji maile sewa ishi do shabe wonja. O Botswana Oil Limited maisha. O dondando koruvede rodo litera. O mangete ethere mochodonji deka endana wa chinga hindo amalipa ha okupamitha ongwithi kiro ya ro momade o mapakiro wa momatemba. Omunane wanganda njongu no shina nondika meno letseho mweng. Masha o Botswana Oil ya paha ehi ewa ko rubeden watanando nu ya uta no macha thaneno kwe na umwe omunyo rubedendo. Mweng macha ochunguraho machi kaindithuwa no maunguru waku mwe kwe no nganda yana mibia wa mao linjo na mkor. Nu orupa rodongo njero dokuru ndurura. Okurikula mena mwavi anja mathamuru kondwa. He wacha orwede ndo mari anjere maria, maru ya anjere hindi o Botswana. Okuitha o mao the waro mapakero wa mwama temba. Mumu no kutha kwa mahinga ondimi tiviku ushiro na Europe. Okubatera kukucha peru ndurude. Ondenguye hindo okukwithika o mawe o mapakero wa mwama temba. O matundu ngeri kombande yobi na mathele valimu paranga wacho mwithe ya kurameno kumuno mbwiro. Mwoshungura chongo maindi acho mwithe choma anjiro orusheno. Ocho na ichisha manuka odho perethendo mirongo hamo datu. Odho rata dhongo maindi no waungule wakari angerele ovi ungura otuwe de peke peke toma ungulilo. Okutara o maka endero komurungu nga shifwa mwivi ungulithi wa orusheno. Bima vitanda urwa mwo utukondua amato ororero okato biasa inyeko. Okamose ngarwep. Okomas dan nawena okarukondwa kasho mwithe kopenjo chuuro komatoro lero. Ochungura ochimachi onjirwa okiefa komandero mwedo usha muvyu. Machi kutu o matundu mwodo ndendera mumu no mix. Onge ama. Osho mwithe extension 6 and 7. Gunda omarongeri thiro komandero koko mahiti thiro rushe na mbabilona. Yeri pondondo.

0: o sea mi amigo que hagatia muna san o sea van duma tushwa sana no menare o ya kwete ko ndo fupi eyuva ndiri mulotaira mbari ndumoto kushanei eyuva roruhove bena kushewa kotoka ketambo munhu akaenda kolombarere china imba kuramani chaumba no eyuva ronjoroka kushewa kotoka konganda fe kumumuna tunae momake patu twara konganda patu katfambo kombando ture ndambo nene waka enumbo wako uga maga ungundu ende ringo ese rinai omusia wako uwe wengi mboga ingono wakona ya inchi nusinge rinai no shero ungundu shero ungundu yo yogando wengi nerumbi yogando wengi wakujarika neshu wana okudamba matu ipo wakupa atuke mutu ambo nondengero ucho mundu nungu wae tufangu tuwae teruwa mondengero atuke mwesambo atulumba tuipo yanje atuka haamambo atuka uharambo ngai na tutokero akatisi cha atuhanika tukariroba maru uya na mambo masufinge tekimbo alika neyo kuneno kuhepa shiwana ya ruke no hange cha atuka hakaene rukua mayuwa shima eka ene na mbeni shima tuiko maru kuneno kuhepa
1: kuneno kuhepa kumutengwa kule na kustaa iyo nguri wa mungu wa ingu muti Dr. Frederick kustaa Watashi ari hambu umwe kumalo cha hambu umwe umbura nji ya wakotele cha hatu mirongo ibari kumalo cha umurongo na umwe umbura nji ya yuviri mwane masiri mwine mirongo vita no nambari mabeja wadikuda na chukumi wamba kaha o njendo hiyo vyu umbura vihe mwunambutu harayelwa o njo cha kumutengwa kule na kusta nu kwa vyu umbura mbi viyapu na doktor kama puka na tere kaveye o njo njivita leje kujibandu chwa bamba mabeja kumundambu wana mpopa puma peke hitu wambi vyu umbura mbi no kombundo viongozi chovu na kuitwa pona mpo bambo amandumu vya kuanganda kwa kule na kusta pamoja katokera na kuokodi tata na kuhuru andoa ndiro la kuhuru kumurungu kwenye kuyungwa uhe uheri pindo rovedenbi nguhavu muni ni njivi tranchi jine chapa kuna kuyeta kuvishi nguwa karambo kujia pini kuyeta umbudenji chinga matu ingiro mundo watira kuhuyo pengine tira kuhuyo kukure kwa Amerika nguwa karumu ndiyo vivi ke amandumu wangu no amandumu vya mbilombi po nambano ngene okudu kupata na kujana nambano obiyongora mbi chima kafuti wachima chitu mengwe na tena komwe mbo cha hambo mbali obundu mabe mu chindi vi cha de kemo kuite orobere ro fenina ochime cho kunene ko yepa ko bengwa ru mu mataka me okola kwa miro ko mu prendira hango bade kida
2: FP Loreko
3: Nishiko.
2: O ga peno kapuli lomba kokuhia nuko omute ngakole na kustaa kupi.
3: Ko omute ngakole na kota yemunye katuka gere pose ka mandiga ka na kuna ye. Peni kuri lomba kucha wa ngire kucha na mayo rongane na koye ko iyo kupi uye nyu monga.
0: O mate rongane ne po oyanje kole na kustaa mo bana enda. Manone ichevi mo strata murario o okambala strita o nomora onjiwo. Oi mwe uriri o hambu mwe ombari okusho mundambo okayeka mundambo oshangu
3: ni pina mundu ngai no kutu kulu onjiri kwenye no kushanga ni ombi yunga na gana kwa mwisho mwite pina numura ngule pumate ni ku kurunga mapuro waka ni povi
0: ya ya kunga mwa uherika ne chiwa nangu ne puriro mato no kwa mi omuni kole nkusta onomura anje ongole o uriro hambu ndatu imwe o hambu umu uriri o ndatu hambu ndatu o hambu umu hambu ndatu ya rukirepo Ouriro hambo ndatu imwe, hambo umwe. Ouriro ndatu, hambo ndatu, hambo umwe. Ombari, hambo ndatu.
3: Okwene nuko yeto, neka mbuda kucha o njili sura yewe, ngehe nuku uma kukupuda chiti na mbitu paisa pehi, o numura yonkozo onjo, onju ukuma kufuku urongani wapewa, neka mbuda kucha njili sura njili kimba chiva ya inene.
2: Kako kuhepa hinge na washu vimbumba?
3: Kuhepa kawahare.
2: Kuhepa. Opo mwana mpulate ne, era kararoke rarore kuhumu, nguliko lusanja rodo ndera ndura indira hango, baka kuru mundo nongo fritiwa kusta, mundo mkwe yuvanei, marura aliku hia, o umufyo muhona, ingwitha wadera ya wako hambo, wetemba rohia, ketemba na uvu waka, shomio matoma wanga pito wanga, ya, Vera wa wuko nungi ya lukeno. Oko shaka shongonu. Aye, upuwa kura mambara mbasha ere mekstii. Mekstii, kaendeko murungu na umawe. Ilindiru wa ngotwa mana.

0: mazima chiti tenga kumwe mbuka chote kwa mwenye o mwere mbo uji hambo ndatu oro vi ungula mungotu hapa kupoko papers at 12 club mzima murongo mungo mwenye ngando mapeto manene mundiri muhuka o rena njoma ipitile ke hiyo urukurabu kiro oromatu uka me paka na pere yuruko nta indu yu wama heke rongo ni amari kutuka piyo nganate kuja mungano ametupe ungina hapo ndonde ama heke kuja posporta matu njiri kuja porungu kungu wae nukuno viko yako murungu o mundiri muhuka wino shime isu kifio kuja hapo oyo ino longe nganda mbiri kwa mbako rena njoma iplate lima vitupitiwa hivi ngato mina kihembio mavi ya mundiri muhuka maro hino shinini kore po shawa namba shiro shino shiwa shinene kuja mwanjiri ziro pande la hambo ndato ime o ine o hambo ndatu o hambo umwe o ine o hambo mbali o ine o ndano ne la hambo ndato ime o ino hambo ndatu o hambo umwe ine o hambo mbali no ine no ndano yaro ne la hambo ndato ime o ine o hambo ndatu o ine o ndano o mbali o ndatu o ine karita ngoto mela mburu yeshuwe sapata nama tu umwa mafu yongero mago shinene kyo po mbito kimbewa nene o hambo tuto shire nishitopi ya ukoto nikuta ira mba mela mburu yeshuwe sapata
1: Okay, pasinene, ewondo.
0: Okay.

0: jira ko regional councillor ko la kurni ma tutu ko ngura ke he regional
1: councillor ko
0: jira da ke ru kondwa ogusha prima injo programa etu ni ko ndo ndo ministry ko ndo ndo ru kondwa ngitu sana za injo orura area community to support na na ma support wa community to man na deri mo ko to shwana ama tu kautira mu namba kangwati mo lo sha mu ju no no munda bwa wa kondora rvm kama nya constituency na tiko ko sa so ndi constituency ko ma tu tu no lo tu na menda ine mbra ma nda pita ko kondora ne pamba ko mandu mbra tu no ma tu sha sha vitu no ndo ba sa kongotre o wa tu no ave mba no no no no wa himba beri ko shukoro no no shonyi ngwano how you are
1: how you are no no ngura
0: tokugara no tuna meda nyito i kura mene ko komandura oktoba na mautira novemba ospana nda tara komunda bwa sit ko asare ko pa muna muna ka ko yo kuno dosara ma no nda anu baso ko ngotwe uyo tuna mena ndo leri umuru ku wetu komandura mbra sita ma no tuna mena nda ospana nda tara ma matiko tuna mena ya dr liberty na mandela mu december ima ikakara komunda mwa musati munda bwa ka hao muto usupuri na uri
1: Tapalo o nambalo jwa tara o ni ko jitamba jo ko jita ko lika lika nyane nwa ina ma chine ne munoro to lika lika o vira vingi yero ko nora ko nene inya nda molika jo icha vadi no icha tatu o ko na tabe bondi ka
0: amara o lika peso ku ja peso ku tabe jika hino o si kena si si tabe sabi spana de tu en ku turunga ke da ko first division na Mina nga asimu nos pana ime ya usho njinyi anda mufasti vise na konono shimbere Usho wa usho lika no homo Moriadere hii kotoka ko Konjati wa klapa no vikena vise mbio

0: kapa mai ene ku hindi nande bi hindi a patunga oli ka tsi me me tara pe no spana la kamanya pa pe no spana nam kola ya ya pu na shivada de nyanda mo mo second division na onja tu kan ngarara a spana denga poka de iko shine ne kienda como na mo second division na no da kapita anima tu kan ida anima tu ko unane no no no no va pu kien be pu kamo spana anda ku pe no va pu kien ba ba kuran na pu spana na ma pe spana ba de iko kuria anima tu tara wari
1: Kwazi oyo muni uno hange na imbo la nyandi kiwa na inyanda.
0: Ola nyande bino hange simba utile ni imbatale wa nyande mbali kumu nambu ni sipipa kapasya. Inyanda mo li kanda. Pari na mahore ngari mo kutuwa kama nyapa imbatale wa spana mbali nyanda mo second division ha. Ondondo ya kunene ondondo yoru konda toko mozo kisha vingu ndondo ondo menecho spana nja kunene jo. Pia ire ngandu kisero senga. Municipal kata ya katare ya ka munyo bisha bari sha taro ko ko ko nando arongo
1: ko na mano o gai no go kana ke me ko jo tara o kana ka ko do o ko ma ho de jina to ko to ko mbanda ma to ngire ko ja pondo do me ri changi se o vira ye to ko to ko mbanda pombo o wa imbo wa tude na imbo wa bitanda biso ki anjo hamara kana te ke me go go ondo do me ri changi se ko ja Uchimadu pugu, uchimadu ikuwa kono mbata seneno Kuchatuka eno kare nita pongo, ruturo mao nguli Mbata seneno, uja ministri yo mao kero Na wina mamu ikia neima iku munda bu original kanshola jenge Mkongo nizeko
0: Chinene uri minajita oma horengo Tuko nako mbanda kapena sapota jize kitu ngo Ministri ya promo mae nene ku sapota no logistic Anjo organization anjo tunamendo ini ngai na kusho ku arrange lo tono watu no jiwa ku arrange bina ma bihe perapo o ndio logistic administration ani me hepa ku sabio tuna menda de kaende ku karano mundo shiwa na ngi ti wana no ku karano uveru ke mu karan no rupa mo shi tambi amanyando community rural area development tuna menda ji mai sana na
1: o jenera ku ja bipo no rutu no sana biro ku ja ngai no o chao bengu aka mo kitaba ke matu ku biro bikara Kwani wenga nawe mai jura jura mungu tu wau kuna ndoa kunini?
0: Kuna bino proposal mo rural area nyo olotuna menendo o tu kunda matu angu kuto na ime isana wisha cross country oyi kara mnyo mule bitu puka mo kutiri nukuhena puku kusho katu yosu pora po kanjira pukiripo kutabi hemo ando weno ombango pete kipisa amba matukunjisa kushavinga ino matia tanjo omukato umo wapuo mokoto wapuo omurarimbo munene kulako yuse ifa nanduko town council ambo bino longa ando meko yuse kuminata rashimba muno mayewe esere na mirongo vitano atukonjo sila kushavyo mbero onga wana maitu vatile kushavyo wanumbo ombiese kaita ambo wanumbo business people kusapoto oprograma nji Mapia brumu roto ruri ya wa shira tukara no opuo road mada ponyo opuo street mile njima tuangu kita mwodo usha murongo Kito hato na nombra nje njimbra mende hatu pleno manuari
1: Mundo waka rumirukula mbiko serebo Ogu epa jine ya tu haka inirukua
0: Mbani vijipa hama peta mnaoni
1: Ogu epa jine Ombi ya kakei nuchuwa hiti mojitama wajarwe Mbata fenanji Rame kutia kwenye batafeneji otokolo kapa wina ya kurama Nuhuina ekopi kiu kwali chinene ya chito mbolo minongo yuari na imwe Imato ongire nei Ukwai siwa chivike no shinga uri Mbatafeneji o mtu otoki Endaku ya rukirwa otoki Engwaru kwa tokolo Onesa uri Engia uto mbatafeneji ayo murukunwendo wako newija Mato kawajitha chungula chukuri sa manyano kuka nukia nyoru pao no mao wa parisi noko mitanda Oo ya toki kumbuno mburo mino mwibari na ime Na iwe kopi nduwa kaonche sa Nune i o Mahole mai nyanda jima ikito mino mwibari na ime na etano Aduko mino mwibari na hambo umu kumwele mbui O ucha hambo mbari mutu mbui 25-26 July O uja pakura mana uri Omeria kete uko vira mayu munika ni Ewe ni mamasele ya mwondatu mwavira ndi yokolo mbale udiwi Nu opo lupadiru yume nekatuza sweti ema Oluwezo rutenga mbayo yumu rongo daeta no mba nizapote poluwezo rutenga Oluwezo rijabari kundaruna mbayo yumu yu no mba nizapote poluwezo rijabari

kuinderero kakare ne hore pakati kuspana njo mighty ganaza onja nyandere kuno spana njo ona Namibian Navy o mighty ganaza pia talire e hore ndo no longombe o mirongo bitano na hambo mbali ko longombe mirongo bine na hambo dat bacha o mahore onit palanga kakare ko kuinderero o spana njo mighty ganaza ya nyandere kuno spana njo ona Namibian Navy o mighty ganaza idali hore ndo no longombe mirongo bitano na hambo mbali ko longombe mirongo bine na hambo dat ko yong matuka enda pamwe ni ya Net palato mwote hindo na mibia momu nukusha iye ndai nyingula na washi nene osha kodho njibithiro nunu honao umu katika ndo njibithiro dharwe kwa li neho ndara manyanda pakatiko spananji o, bag, o bush parks o nja nyandiri kunjara manyanda kuno spananji o rundu, rundu rangers no o spananji o bush parks o njara manyo hona parepo ya holeno no imbiri mbi wali kuli usha meka mwote kusha neimu tumalitho kusha lia kwa mandro to o njibithiro njimbali na yo spananji o bush parks o njara manyo ngula na wame holendo Paro yenge inurungwe pondondo odhonji vithiro shomundu nguwa pandere mba Nambana meka mbro ushamundu uruhere uruwethe wa horo toho ushopo mbiye ndeta na uka Mbi kutalire kodhonji vithiro darwe Pothiwethe mbiye kushospana etu nji o gladira za ya ungulire na washinene Mwama hore o ngumbe kupe o ngangwa kakari inurupa Kwa munda wa hindi roa fransoze Kwa vingi odhonji vithiro ndadhi hendo na darwe Hanyemeka mbro ushamundu wano hamatu kupi

Tuna minute omulongona ndano na kusha o ndano mapeta itone muthwerwa. Uja njena momu kusha minute tumadhenda the atumana na kusha. O karwethe keturume kwa manyando kie kwa mandiro. Nambano o shashimbe kula iriro kusha. Kwa line hole wash nene pakatike hindo nowe ine hindiro wa ingilitha. Nushua tara hindo nowe indo mbe kula iriro kusha shiriraka o dhumbura. Ndo ingish nene ulito shikano chithene na shitha kari norupa mekopiro ye alimumbura ndiye yorubi mweno mathire muvyono mirongo muvyono hambo ndatu ya no ambano no kukula ero kusha owo mama unguriwa na wakuindo kusha nambano kuinde hulendu vya nyandire kuinde rero ungura na wakune hindu iraka o Seneca la Wairi Coaster nunoho vero kio kungura na wakune hindu o Brasila kukusha vetu urunge vemba mba mina ngatishiri rumwe maliri hindu mali ungura na washi nene nambane hiro wa ingiritha o shumu otara na rimwe hindu na mali ungura ngai nulume mali enda lipenduka o shame hore na vanyenda kune hindi o DR Congo shivatari hindu DR Congo no imbiri mbi wali kushimwe vanyenda kune hindu Mexico nuna ino homo katika imbi vino vingi omkutu ithoru tunguri Thomas Tukela hore rero ndo wa hingiri ropa pino uparanga uru usha shiri shiri varu vando.

oketanga utae Martinez ekiambo apete ushashima tuhingire ne hindo Argentina ritali holeno no imbiri mbya kalirimbi bitatu kubibari Messi kana hiti rishimire nongo uri kirishumye ndi hole wakale no rupapo ndendo shimbira kushano ha shihite na ndondi kakuno mahole kako pothia kwindi olisha ndiyonde mahole nganya ndondo kwindi muhoka no hameka mbro kusha padona njyo semifinala mahole ngumai kakako balika nyanda olisha wala kudhamu wa muvio ngurova hindi rwa franzuzi o malika nyanda kune hindo spina ndi nondi kakune muhuga kakune hole kako pothia ehole ni malika kako malika nyanda pakatike hindi rwa franzuzi ni hindo spina ehole ro semifinala kudhambo peka kaa ehole pakatike hindi rwa ingrisa ni hindo Argentina mamulo shuma uwa ya utu kukaenda na mupratini vika munika nao ganduwa rishima tienda tukaenda ehole seni na malika nyanda mawa shima ya kashitango mrongo na muvyu kwa mwethe mbwini ombyo kwa mupratini ya kuhika mbramba

Amaminuta mirongo ibali ne tutwangulitha uliri mupratine kokuchali da piti mondano mapeta pothe uthimbi kucha ngundano hatuno dho minuta dhenzu mare kaliro dhingina kocha tukaende pamwe kuikambamba Mwakatika ndo mburo odhombudho dhengi ndo mende ya kura munda mwino hamu pratino mutaka mina muthura chinene. O momu nye nengi Tebat Katua, mkambure we hindi o Belgium. Nambano wali nehole wa chinene mu pratine pothia kwa mbundo mapitiro we peke reko kusha. Hindo Belgium aliye ndapiti nao. Nambano kutua osha kwa njibithiro njimbi na mamasha mango kunyingira mbura uliri. Ngapewo mbura kukusha maka ya kukule nukungu nda akura mene po hiri ya kumulo mapitiro mekopiro uye. Kumulo indishi wapanjarike Hindo Spaina. Pothia alimasha ngunda no kakusha shima nyingiro mbura njine ma nyingiro mbura kakusha puwa na madhenge po mangu na adhenge mwimbi na vihe pothia masha mango kusha maka enurupa noho ave mupo

Tikaende pamwe Omurari FM alumbe mbo. Apo mbiri mwana anje munjipura chinei. Hello.

Oguhep. Medo no kia hukuro mbude rukua wakuda kore fevate nja johorongo. Ohunga no. No kuti kumakupi. Kamuli rombu mawiyaka. Okuti kumakupi. Mudondende la doho mihira ovi ambere roki endanga kodondati. Tumweno odondati. Ironga vihembi. O. Mundo shuhi na kushua kukusha. No kusha. Onomba wa shike na omiriro. Mauli yake reuni nei. Po wete. Ndende to chovandu. Wakaruwete mutu wa hitinga. Oko nga mutu hita muminyo wa hende lupe kepeke. Kaa inoko kukuro ngeri sa uliriko kucha. O. Mawa masu ironga nguma yende. Matu hakaene kwe na umumu hende ndomu nene. Mubi mwewa viunguru vina ndengume hindi. Uruweze shiruwa enene. Koo kurongeri sauri liko kusha. Oveshuno mundu we. Aliri yako kusha kako. Omundu nguwa tizo ngandae tu. Okusha. Ngariro mundu nguwa anjo hambora kana komekuli roshua na shana mibi ashie pamwe. Kakare no hambora kana nja unguli roshua na shana mibi ashie. Okusha. Imbona oshimo ya. Sha uye kulira. Umu wa imba kumakulipuli wako kusha kako. Ufokieta. Kukusha ombekura na iyo ye. Kukusha owe kulirapi.

Uruwe rwanji rwaini ni kuchembiso uyembi. Biko toke mbie, kwe mbie kwa nganda, tuyimbure kuchungu Kristo rumunewo kunene kwa hii. Waruka uli kwa nganda, utu unji rangu. Nujima je wandumba mbue nji pamba muhona. Wandumba mbue nji pamba. Wandumba mihinakie terera, nwe samu uyembi. Omutu asewa mwembwa. Omutu asewa muyembi. Omutu asewa omutu li muyembi. Uyembu uli uyembu heti akura. Uyembu tumuna chowandu uviole. Uyembu asewa mchive chobu na umayono. Uyembu asewa mbui. Nuchima ungire. Matuli roma yova. Matuli roma ndu. Ovehina gondungi. Matuli roma ndu. Oba kimi se mgatigo chua na mochimbe chumbuna upayo kano mbukuru. No, mawe kara mawe patana kuchakanguli wa mbara. Wapatane wa rukuru, wapatane ya nelero, wapatane wa ndinondi, wapatane wa muhuka. Posi ochu ungura chetu, ochu kuduwali tangandimi wa ndi Kristo ndimea. Chukuduwali tu wano wa mbukuru, tangandimi wa ndi Kristo ndimea. Mchima fungu wina mungu mbironjo kucha. Imagia mekumbu kucha. Owe omanungwe inji hinda. Wume hindi mwye. Wume hindi mwye. Macha wina mekumbile. Imbambu maveke kuchiwa mchimbe chongudhi wa maha mkorona wa. Uye mautunju. Pakristo wa wetu. Uye utunja. Nutunja nombudho na mwenye. Uye utunja nutunja nombudho ya chi. Uye utunja, nutunja, nungu le inji njitu wapewa. O, emboro yungura

Ogwebana obo kwe ndu tuhakanyiza nyimotami nawe namba no retu ratanda mari wati kutuhana obo kudako mika videmburuka ngondo tuhakaenda pamwe da kumbia rurondangi kuimbambe tupembi tuhakaenda pamwe mo yuwe thonda handi miaro kuepa kumo yuanji waiji yangu tu baka rwede kitu mwisho nanyi mime jipanjara mchimbe jokwe na njiviro nuchiri hapo jipanjara yapi jokwe pako archbishop angu waka mithungu tuporwede nrongeriki ya ruo kuhe pako mkaliru wa muhona aive mi isla rango nganda iru mwe tu baka rwede kwa mahongo nona nuku maketu nuku minyo wandu ya ruo kuhe pako muhongi wanji wa ushera vi ngu na ihe ya nao weo no hongu tu waka enda pangwe nao weo ngu waka anurupa mkwa rwede kitu ngako mitho mpio waka mbure na hindi wongo ngara thanino dhe tundopuwa mebili kitha wandu patate Jema prati ni umarali wenji wethiro mbaranga nga hiriro mawako murungu Chariro thonda hanei wali kudhamu murungu Kwa jima jombukiri kutono murungu na imwe Mamburi rongo wakati kitho kudhamu murungu na imwe Utukumbo na bano kienda weka hando utukumbo kati Lomukotho vaha postele madhe hando thotukite na bana Weta ngombara ira raita ngwa Irora tuwe hakitha Pua wandu watate njithe mbiende Ya tushoku hepa kwa maungiro mawembora Nyanyaurwa na wembora Lako yorwa nawa Ya wenimawesha na mbiri penje puo Mbita ya meka kwenye na ye mungudu wanji Mapurati nunga hiriwa mawamura nunga hiriwa mbaranga Yero ratu yoye Hakitha ularo tanga nukupurati nangu matangiro peke peke Wachashima vei umbura nao